ngiyaba ngekhona because this year zwichayita chete kuyenzakala kuphela makuthi awuphilanga kahle emzimbeni lo nyaka uyayithola ke impilo kahle yakho uzosila ngokugcweleya nawe ungumuntu okwazi ukuzenzela izinto zakho ngendlela ofuna ngakhona lapho u-confessor positively ngempilo yakho uthi noma ngingakasili kodwa sengisilile ngegama lika Jesu.

nje ukuthi siguqise uhlelo lanamhlanje siyasingenisa lapha nomadala boy ehamba lo Allen Ndoda ingoma emnandi kakhulu kaze sidlala manje ithi yona impi yamatshe ngu-Allen Ndoda lo-ke limazi engadume ngazo imazi eganda kakhulukazi abesifazana laphana-ke sike simuzwe simlalele sithi ukuthi uthini uhamba nomadala boy.

Lapha ke kokukhulunywa ukuthi iAfrika iyothe kakhulu thina ama minerals amaningi kakhulukazi kodwa enjiwe thunyelwe phesheya kwelwandle thina iAfrika nje sisale sowunemigodi godi nje kwenjiwe igolide lithunyelwe phezulu thina ukuthi sitholane singama-Afrika akukho esikutholayo. Kuthiwa inzuzo yakhona imali yakhona sidliwa ngalabo abaphezulu abanezihlalo eziphezulu thina nje siyasebenza nje kushaya ipiki nefutsholo sibe sesiphiwa nje okuncanincane. Makuthiwa khona e-Afrika sekune-corona makuthiwa e-Afrika sekunalokhu nalokhu asinayo ke mhlanguzo yokuthi isivikele ngoba zonke izinto laphana nemali khona asinayo ukuthi sizivikele kodwa ama-minerals ethu babe wathathile bahamba nawo emazweni abo. Sihamba laphana ke nomadala boy laphana ehamba ke no-Allen Ndoda bathi yimpi yamatshe ukuthi ngempela impi yakhona iyaze iphele sokutheni na. Sengenisa ke indoda yakithi khona ngale ke umalume wami khona ngale Nqwenezi sesingenisa ke isizwe yakhona ngale ke komaranda kuchirume kushapavuzi ikoko. Wayehamba nobani laphana? Wayehamba nomafredi damara kakwala. Good Doctor Love ubethanda iindaba zothando kakhulukazi indoda leyo kula kuzalwa khona umamami lapho kuzalwa khona indoda leyo. Ingoma esizikhumbuze ebusheni bethu, ingoma esizikhumbuze sisebancane laphana, ingoma esizikhumbuze sijambo feka madumbu mnowaziyo here madumbu imi ndirekumlelezi ikoko kuchirume ikoko ndirekumsume ikoko kumarimuka ikoko kurutenga ikoko.

0: Acho DJ Name Joy saying, "Kuna sikuzifonera, chaura hawo." Wande mafunga kanjani? Aya ndito yemari yahlupa leyi. O khapo khanditswa vagere avadaro ndokamatswa. Remember, it's a transborder broadcasting station straight from Zimbabwe. Let's go to Egoli. Nami malinge nayo uthande umuntu okunjalo.
1: Ngivuke ekuseni ngiphethe amaphupho.
0: Wena?
1: Kodwa indlela yami igcwele izivunguvungu.
0: Izivunguvungu zodwa?
1: Kanye bayahleka.
0: Egoli linjani?
1: Umelele, kodwa umdala uyabona inhliziyo.
0: Asikitheni, asikitheni, asikitheni, yinto yenu le.
1: Izandla zami ziyasebenza.
0: Izandla ziyasebenza khathalala.
1: Ngifuna impilo ingcono.
0: Zicela amathuthuva lapha ngizama ukuthi ngiyimpilo engcono. Kungaze kube nzima kangaka.
1: Angisoze ngalahle ithemba.
0: Ithemba kangisoze ngililahle. Iqinisele ukuthi imali anginayo. Kodwa ngila khona uthando lokuzinikela. Tata Radio 54 Tata.